0: Pilipino, Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera, iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
4: Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan
3: Angie Marcamoyas.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Kusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, daghang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, daghang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwa na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ani? Malawak po ang lugar na ito, talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po at yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay,
alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at magka-premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Marcomanias.
2: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Yung ating mga suki, yung ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay ng himpilang ito, gusto po naming sabihin sa inyo na may mabibisang produkto ang JMR Herbs Incorporated. Yan po yung mga inumin natin sa umaga, pagkagising, tayo po'y nagkakape, nariyan po ang ating produktong Mark Cafe at syempre ang Mark Choco, mga parents kong minamahal.
3: Yummy.
2: So yung pong mga tinatanong ng ating mga kasangga, nagkaubusan po ng ating Mark Choco, kaya yung iba na mga outlets natin ay naubusan. Wala po tayong ma-deliver mga kasangga. Ano po? Pero hayaan po ninyo at mabilis po namang nagawa ng paraan yan mga parents ko. Alam ko ay dinadala na po ngayon yung mga produkto natin sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Lalo na po itong hinahanap nating mahusay na Mark Choco. Ha? Kapag sinabing Mark Choco, ito naman po yung inumin na tsokolate para sa ating mga parents na sinamahan ng iba't ibang herbal extract. Masarap po yung ating Mark Choco mga parents ko. Ha? Tandaan lagi natin na yung Mark Choco ay napakamura para sa ating budget, sa totoo lamang. Kaya dapat lagi kayong bumili nito at magbaon. Maganda pong tayo'y kumukonsumo ng isang tsokolate na tinamisan ng ating tamis na nanggagaling sa isang uring halaman. Ito po yung halamang stevia mga parents kong minamahal. Ha? Yan po yung sinasabi nilang low calorie. Kaya yan po ay napakahusay po para sa ating produktong Mark Choco. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, ito pong ating Mark Choco ay pwede po nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Alam mo po, marami pa dyan sa ShopRite. Ano po kapag sa bahagi po ng Quezon Province. Ito po ay isang napakahusay na inumin sa umaga, mga parents kong minamahal, na pwedeng makapagbigay ng sigla sa ating pangatawan doon po sa mga taong mahilig sa tsokolate. Di po ba kapag tayo kumakain ng tsokolate, tayo po'y nagiging alerto. So marami pong pwedeng maitulong ng isang uring tsokolate na lalo't sinamahan po ito ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at marami pang ibang sangkap na pwede pong makatulong sa ating kalusugan. Maganda po yung Mark Choco. Alam niyo mga parents kong minamahal, tayo lang po yung tumagal ha, sa pagdidistribute ng ganitong klaseng produktong nakasasay na tsokolate na sinamahan po ng mga herbal extract at ito po ay masarap mga parents kong minamahal. Tayo pa rin po ang nagwagi. Hani, tayo pa rin po ang JMR Herbs Incorporated pa rin ang nagwagi na sabi nga ay matagalan sa distribution ng ganitong klaseng produkto. Actually kung pag-aaralan po natin, marami pong mga parents sa atin ang hindi mahilig sa tsokolate, lalo kung hindi po nila ito nalalasahan. Ay kaso, nalasahan po yung Mark Choco, kaya yun, kanila na rin pong isinasabay sa pagbili ng ating produktong Mark Cafe, yung pong ating coffee. Ano? Kaya marami pong salamat sa ating mga parents. Ano? Kahit nga po sabi kalakalhati lamang na box, ay wala namang problema. Kung mga 2 piraso, 3 piraso, ay kung halimbawa't nasarapan na kayo, ay di isang box nang bilhin ninyo kasama po ng ating produktong Mark Cafe para kayo po ay merong pang alternate. Ano po? Nakakatanggal umay din naman yung ating Mark Choco mga kasangga. Ano? Kapag tayo po halimbawa at kakain lamang, parang gusto natin ng matamis. So hindi ganun katamis nga lang po yung ating Mark Choco sapagkat ang ginamit po dyan stevia eh. Kaya yun ang pampatamis without worries mga parents kong minamahal. Ano po? So itong ating Mark Choco na sinamahan ng mga herbal extract, yan po ay napakahusay sa ating pangatawan. Ito'y nagtataglay ng powerful antioxidants na pwedeng makatulong upang mapabuti, mga parents, kung minamahal ang ating brain functions, ha? Yung ating memorya, yung bowel movement, yung cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito'y isa rin sa pwedeng makatulong upang makaiwas po tayo sa Alzheimer's disease at dementia at cancer, mga parents kong minamahal. Iba po ang kombinasyon ng ating ingredients, yung active ingredients po ng ating Mark Choco. Ano? So, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink na ginamitan po ng stevia bilang alternatibong pampatamis, kaya ito'y nagtataglay ng mababang calorie content, mga kasangga. Ano? Ayun na lamang po, mga parents kong minamahal. Ano po? Yun pong sangkap po natin na Goto Cola, yan po ay napakagandang klaseng herbal plants, mga kasangga.
0: Correct!
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
2: Isang uring halaman, ito po ay isang halaman na gumagapang na ang pagkakatulad po niya ay yung pong kamuti tops, mga parents kong minamahal. Yung gulay na inihahalo natin sa isda. So ang Goto Cola, mga parents kong minamahal, ay napakahusay na klaseng herbal extract sapagkat ito po yung bilugan na korting bato, mga parents kong minamahal. Yung sinasabing korting bato, yung po yung kidney shape, yung pinakadahon po niya. So kung makikita po natin doon sa research, talagang ibang klase po yung hitsura ng kanyang dahon. Bilugan na ang shape niya ay parang kidney, ano po, yung pong pinakadahon niya. So ito po'y kilala sa ating bansang Pilipinas sa mga lokal na pangalan. Yan po ay tinawag nating takip kuhol. Bagamat may cola na pangalan nito, ito naman po, mga parents kong minamahal, ay walang caffeine. Walang caffeine content, mga parents kong minamahal. Hindi ito katulad ng ginagamit sa mga sikat na soft drinks sa traditional na paggagamot tulad ng Ayurveda at traditional Chinese medicine. Tinagurian itong herb of enlightenment dahil sa mga benepisyo nito sa isip at katawan. Yung pagiging alerto po natin, mga parents kong minamahal, kaya ito'y isinangkap sa ating Marchoco sapagkat kalimitan, mga kasangga, ang mga umiinom ng inuming tsokolate ay ito pong ating mga kabataan. At siyempre kung ito nga naman ang kanilang iinumin, ay pwede pong matulungan yung kanilang brain function, mga parents kong minamahal. Nagiging alerto, nagiging maayos ang kanilang memorya. Kaya yung mga estudyante, ito po yung kanilang iniinom, mga parents kong minamahal. Itong ating Marchoco. Matagal na po eh, mga kasangga, sapagkat yung mga nagme-message po sa atin, yung mga estudyante, mga college, high school, siyempre, yan po ay nagme-mensahe sa atin na ang kanila pong iniinom ay ito pong ating Marchoco, kaya malaki ang itutulong sa kanila para maging maayos po ang kanilang memorya dahil nariyan po yung mahusay na sangkap natin, ang Goto Cola at maraming iba pa. Yung pong pangunahing benepisyo ng ating Goto Cola ay yung pong mahusay din para po sa sirkulasyon ng ating dugo. Nakatutulong ito sa mga taong may varicose veins at manas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga ugat. So, yun sinasabi nila. Kaya ang benepisyo niya ay para po sa magandang daloy ng ating dugo sa ating pangatawan, yung ating blood circulation. Sana po. So, may tulong po ang ating sangkap na Goto Cola para po sa ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. At isa pang benepisyo ng ating Marchoco ay yung pong pampatalas ng kaisipan. Traditional itong ginagamit para mapabuti ang memorya, konsentrasyon at maibsan ang pagod ng utak. Ayun po mga parents kong minamahal, kung tayo po ay talagang mahilig sa inuming tsokolate, narito po yung Marchoco na may sangkap na herbal extract. Ito na nga pong Goto Cola. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco, mayaman ito sa mga tambalan na nagpapabilis ng paggawa ng collagen. Madalas itong sangkap sa mga skincare products para sa peklat or anti-aging. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco sa pamagitan ng Goto Cola ay pangpakalma. Ginagamit din ito bilang adaptogen upang mabawasan ang stress, labis na pag-alala, anxiety, at para mas masarap ang pagtulog. Kaya yung ating mga parents na naghahanap ng inuming tsokolate na makatutulong sa kanilang kalusugan, narito na po yung ating mahusay na Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Kaya yung ating Goto Cola, mga parents kong minamahal, yung pong sariwang dahon ng ating Goto Cola ay pwede po gawing salad. Pwede pong isama sa mga sopas o i-blender para gawing juice. Yan, mga parents kong minamahal. May mga paraan din para gawin po nating juice ang dahon po ng Goto Cola. Yung tinatawag nating takip kuhol. Ha? Sana po ay mas malinaw po sa inyo itong paliwanag sa isang sangkap ng ating Marchoco, ito nga pong Goto Cola, na napakaraming benepisyo sa ating pangatawan, mahusay para sa ating kalusugan. Kaya kung naghahanap kayo ng inuming tsokolate, hanapin nyo yung ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, yung Chocolate Nam Nam Healthy sa Katawan.
0: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
3: Ha? Nasaan na yung sombrero ko? Ano na nga bang pangalan mo? Teka sandali. Heh, nakalimutan ko kung saan ko nilagay yung sapatos ko.
0: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay. Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom ng Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer. At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang and Jimar Camoyas.
2: So yun po mga Kasanggang, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, kabay happy happy birthday po at sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning! Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday, Kasanggang Arvin, tong ating mga nagdaraos ng birthday, ha?

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title, ano maga? May title ba o may titulo? May titulo, may certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, ha? FB Live. Nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha.
3: Correct.
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat kasamang Kasanggang James. Kaya salamat po ng marami, at ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp

0: malusog at responsableng mamamayan.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!
3: Hello po!

0: if I'm still stuck on you.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
2: Radyo Bandera Katarman.

kaisipan ng hagop at pinakmalupit sa mga dilang makapangyarihan. Magdahan-dahan pag aletra ko'y kay maubusan ng agwat ng kaalaman ay parabang lupa at kalangitan. Di mo na malamang anong may nakatakutan mong sakim kasi parabang pinalipad ang mga talata mo sa hangin. Pilit na ginagalawan ng mga kinakatayo kahit alam mo naman pala ito'y isang palahudyatan na may kalaban na kayong lahat na pinapaligiran ng katagang binibitawan nilang taon na pinag-aralan at pagsisihan sapagkat ikaw na makatayo at di ka na makagalaw sa mga pribago kong estilo. Ha!

Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Uyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: All my ladies,
2: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera. Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Bandera!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Chihuahua. Chihuahua.

basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Voluntary pa ko diya sa radyo natin. Dili man kay ngana katisoy do. Kayo diya sa Ubay Buhol eh. Oh, sige na. Kaya ba ako kung sa'yo sikrito na dong Sherwin? Ang sa kinabu nga nang nanatili kang tisoy. Ay, may tuloy ko no, tagay ko no, kuan Sherwin, tagay daw, o kung sa'yo ni, tagay daw si Hot FM Katmon, si Idol Wednesday, tagay ka idea nga nung tisoy kahantod karon. Yes, diyan na si Kim J no, sa Katarman Radyo, Radyo Bandera Katarman. Dol Kim J, PM ko usab Dol Kim J, kay wa ko ka dili na ko, di na ako makita ang imong pangalan sa kong messenger. Diba, Boss Kim J. Paki PM usab Boss Mi. Yes, alang sa tanan mga palangga, padayon ta sa unahan. Sa paigipabot sa batag usa nga di a karon. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy palangga, palit na dito Amigos Coffee o Amigos Capsule, ha? Duha jud palita, Amigos Coffee o Amigos Capsule, kaysa panahon karon bawal magkasakit, no? Na napatay mga trabaho, susambot lang. Maratag makuhan malula, tas kaluya sa itong lawas. Pero nakanindot tana kung na Amigos Coffee o may Amigos Capsule, usulb ang tanan. Uy. Solve ang tanan, bahalag kapoy, banat mga palangga. Idol Kim J, PMA ko usab do lang. Sige, sige, let's go!
1: Oh. Hello?
2: Yes, hello, good morning.
1: Yes, good morning, DJ Rabbit. Kadugay ba ni mo makatubag? Gano man?
2: Ano? Wala pa kong kaibot, sir.
1: Alo, may kasamay po yung limon niya, ibot-ibot.
2: Ay, na naman bila, sir. Kasi ayaw pa kaya ka ayaw, sir. Nabisi pa ko ka ng hikling-hikling dili sa ako ang mga wuluhatuhan.
1: DJ Rabbit, nalay ko, nalay kamay. Ingon sila, gipatawagan kasi DJ Rabbit. Kaya ingon si DJ Rabbit. I've been for a year nga nagkuyo ko na sa Amigos Coffee na ako na kay gishir ni DJ Rams nga the best good ang Amigos Coffee sa imong life. Kung sa may mga panghitabo, kamusta naman to imong mga nanay o mama sa Amigos Coffee?
2: Yes, okay, nagigay sila, nag-continue ragin sila sa paggamit gid sa maong produkto, no, ang inyong Amigos Coffee. So, sige na sila kapalit sa butika. Kay nahurot naman po itong ako ang itong gibilin di ari ni Kuya Rams. O, nahurot naman gid sa gamit.
1: Manawagan kang Kuya Rams nga, katagaan na po gang kape.
2: Huwag na daan.
1: Automatic
2: na. Huwag
1: na daan. Ano si Kuya Rams sa tong live? So, automatic na mas Kuya Rams. Sige, ganat niya. Ay,
2: ganon na, daan.
1: Oh.
2: Hello, Kuya Rams. Miss you.
1: Ganon si Kaulo. Uy! Ay, Kuya Rams. Miss you daw.
2: Hello
1: po. Masa taong natin sunod sa miss you? Sa taong?
2: Ala, i-miss you lang sa akin na kasi na kasi ito lang sa ipon.
1: Anga, ano eh. Anga, ay, aksyon ko kaipit na.
2: Chika, huwag ka kayo, sir, no? Chika, huwag ka ika.
1: Dili, uy, ako, naniid ako sa mga kalihukan, kaya dugay-dugay naman tanang ng mga kalihukan, no?
2: Yes, oo.
1: So, far, so far, sa imong experience sa Amigos Coffee, o sa imong nanay o mama, sa so, palon sa ilang kwan,
2: ako ang mama.
1: Pa,
2: oh, wala lang. Ang kumama sa yun na dyan siya makatulog. Kaya ang kumama ang iyang giindag sa diha is katong insomnia dyan. Diligid siya katulog. Alas 11, nagdukdok pa sa iyang kaldero pa ng hinis pa. Karon mga alas 8 pasado, alas 9, higda na gid siya kay mupiyong na gid iyang mata.
1: Okay.
2: Dayon, sa iyang sugar side, kay mahadlok mo dito siya mutaas gid ang iyang sugar or gid na iyang gitake food. Kay wala na gid nakasaka gid ang iyang sugar. So na maintain na siya sa ubos ra gid siya.
1: So normal ra, normal ang sugar sa imong mama.
2: Akong mother ko ano siya 78 mag 79 na.
1: Ah, so kamanguran day ka no.
2: Yo, kamanguran ni ko.
1: Kamao to ni mo pili si Kuya Rams ha.
2: Shepherd. May mo na kamanguran sa kay panggaon po ta sa may po nang manghud ta kay panggaon mo ta sa ato ang minamahal ko na.

0: Bagiak ni mo.
1: Kung na.
0: Kung na. So, balik ka na tayo mong mama. So, okay na get yan, Kwan. Ikaw, Rabbit, yes. Yun lang sa Kagamigos Coffee.
1: Oo. Salin-salin lang ako. Ah, syempre, kaya na kami nakahumother.
0: Mm-hmm. So, if naanya si Kuya Rams mga gana, mag-share-share mo Gamigos Coffee.
1: Sabay ni Kutaw, sir.
0: Sige una mo Kutaw ninyo, Gid.
1: Siyempre, kay gentleman na siya. Siya, Jude. Siya, Jude, mo Kutaw. Dahil hatagan ko niya.
0: Ano si Carlos siya. Pag-sure ng DJ Rabbit, Kuya Angel. Ang sure gina ko, no?
1: Ano? Ano rin? Siya mo to. Oh, Ali, Bli. Ali, Carlo.
0: Ano man?
1: Nang masubukan mo, magkutaw tag-kape. Labi mo magkutawon ang gawin. Labi mo magkutawon ang Amigos Coffee kay Humot said siya.
0: Asa'y humot nila ni Kuya Rams?
1: Siyempre. Iba talaga yun. Chikadora kay ko ba? Iba na kong forget dito aning kahanginan ba? Alam ko. Yun pala eh. Kaya pala eh.
0: Hindi. Ano lang yun? I'm just asking lang. Kaya sa mga forget na to. Di naman mo gawas ang katotohanan.
1: Yes, oo. So, wala ginay-forget-forget. Kana sa inyong produkto, wala ginay-forget-forget. Tinuod gina siya.
0: Tinuod gina
1: siya. Oo, daghan ko good po niyo mga kwan. Kay, mahurot bagod ang inyong stocks dari kung wala gay nakauyon sa inyong produkto, mawala na siya ipagmatuod kung usa ka-epektibo.
0: Tungod na sa inyong pag-forget-forget diha.
1: Forget na itong maayo eh, para kuwain, para dali mahalin.
0: Pero katong imong nanay, di ba taas sa itong sugar? Kamusta naman to?
1: Oo, kuwain ka nang, still naga, kapalit rin sila sa produkto, kay doon naman to siya sa butika, sa kuwain, dito sa Dapitan. Dapitan okay. Man to siya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, dito siya magkuha. Kay doon naman to siya sa kuwa, sa dihagod magpalitan niya. Wala namang kuwain kuwain, wala namang kuwain gihuptan na rin nga kuwain. Karto na lang mo rin nabilin.
0: Yung wala ka pa hukpin ni Kuya Ramos o hinuptanan ninyo?
1: Wala naman ay.
0: Ano na wala?
1: 14! Ako, Sir Amir, it's just a sad ni Sir Angel.
0: Wala eh, ako lang ba? Anong wala na kaniya pakupti sa hinuptanan? Tapos na lang, kada...
1: Hindi naman ba kaya talag, sara mo ko kayo siya makakuan din rin. Good, kumakabot siya rin, takuan lang.
0: Kaya ba ako, DJ Rabbit? Oy, kaya ba ako manong huwakan niya pa binli o hinuptanan?
1: Kaya nga naman.
0: Para ini abot niya diya magdungan mo kutaw.
1: Oo, oh, ano siyod? Ano man siyod na? Kaya lamion man na, magpahimo galimig ko ananika itong mag-magic mag.
0: Ha? Magunsa mo?
1: Magpahimo kong magic mag.
0: Kamang doha, niya inigin doon mo gawas inyong picture.
1: Oo, ala, Jun.
0: Ano, ibon sa kundi mo.
1: Lapigan niya ito imuhang libreng mag ba? Diyo kunin mo taga-ais eh.
0: Nga naman.
1: Ikat ang imuhang Amigos Coffee nga mag.
0: Ah, so imo to lapigan mo nang...
1: Oo.
0: Manang lapigan
1: mo. Ito ang magic, good kay...
0: Inig. Ikutang sa Amigos Coffee, magawas din yung picture doon ni Kuya Ram.
1: Yes, oo. Ah, Jun.
0: Oh, yeah.
1: Ibutang ka naman sa tunga, sir, sa picture.
0: Hello, ikaw mo dyan doon,
1: ha? Oh, ibutang ka naman sa tunga, referee.
0: Ikaw may referee, si Idol Toransuy.
1: Si Idol Toransuy, wala ba ba? Diyan ko kakuana na ha? Kasi mabunggo ang tag-asawa na ha? Ikaw dyan sa iyo.
0: Paano sana? Available man sana?
1: Na-available, ready to mingle? Na-available talaga na. Wala hirap ako. Gusto mo? Ba na lang ako ni Sir Amir?
0: Ah!
1: Okay, sa lang ko sa iyong broom para kuhan sa iyo na pag-anhadya sa inyo ha?
0: Ah, gayon mo kung sa magani.
1: Ako alam, may visit lang, suri-suroy.
0: Magkuhan din mo ka na... Ah, kayo mo ko kung sikantahon yun, Kuya Ramir.
1: Ah, saman.
0: You're my trouble halfway along the way.
1: Char, baby!
0: My Marina girl.
1: Ay, nako, biglang nag-Marina girl eh, no?
0: Oh,
1: nako. Ayun, sir, kumusta naman ang ato ang kuan diha, bagong tuig diha sa Cebu?
0: Oh, okay rin hapon si Kuya Rams, nangita rin hapon sa imong servisyo, kaya ganahan ka mga burga-burga mong doha.
1: Sure, sana all. Sir, may alin na dari kayo, oh, hapsay na ang kadagatan, wala yung mga balud. Pwede ka maabda ni Ada, naraba ito yung maabot ni Kuan si Ada.
0: Ah, so hapsay na imong gitataw nga, hapsay na kay Kamuya. Kamura ni Kuya Ramir magbuhat og baod.
1: Ato pa baluron din, ikabutan niya dari.
0: Asa ba mo dapit magpabalod?
1: Ay nako, dari na sa magkutak-kutak ng tasa. Siyempre, magkiyo-kiyo man ang kuang tubig inang tasa imong kutawon.
0: Magkiyo-kiyo.
1: Anak na siya.
0: Magkiyo-kiyo yun?
1: Oo! Kailangan kay init good. Init good ang kuang tubig din. Siyempre, kutawan ko din mong tarong para matunaw itong kaping imong gibutang sa kuang para dito good ang sangkap niya. Malusaw good tanan. Mainom siya tanan. Walay mabilin.
0: Sa mo kuadad ang lasa mo, ma-feel mo ang lasa.
1: Yes, of course.
0: Na inighigop ni mo, piyong-piyong pamata.
1: Lami kayo.
0: Ay, sige lang kayo, masin yung asa na ni Mamo na nag-istorya ni Gerardo.
1: Ay, thank you so much. Ay,
0: sabi ay pasalamat, ha? So, dawatang pinaskuhan, gikan sa Amigos Coffee.
2: Yes, nagandang salamat DJ Rabbit, pinapiyong-piyong pangmata ni DJ Rabbit, ha? Mga na mga palangga. Alang sa tanan mga langga nga naminaw karon sa inyong gipaabot. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy, palit na sa mga produkto para magpareha sa mong DJ Rabbit, makapiyong-piyong nga makakiyo-kiyo. Ano yung alaga, may nataglayang testimonya sa itong Amigos Coffee.
0: Giubo ko pagkadungog na ko si Montingo ko, ay!
3: Wabang kong palon, nagkakagkagkagkagkagbok, naglisat pa dyan kong kagbok, ay, di ko kita eskakada.
0: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat kanang Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanarad yun akong gigamit. Wa, nadyo ko'y tambal dito, mar, kanarad yung Amigos.
0: O sana katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
3: Oo, sana katuig. Nga, sa katuig kape, nga, maurad yun na yung akong gamit. Wadyo ko, wa, nadyo ko'y tambal. O nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
0: Anya, kamusta man itong mga... Ay, sagod, itong mga sakit ni mo. Sakit yung mga sakit ni mo. Namalik pa, wana.
3: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas to sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
0: Pilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
3: 400.
0: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
0: 103?
3: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong atong Sabado.
0: Sabado, ato lang yaging, katong yaging Sabado. Nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
3: Oh, ato pizza dos.
0: Oo. Uh-huh. Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni Mami. Tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bibi. Kay 1 year naman doon ka nag-inom.
3: Oo, kanang
0: may daw yung mga taon na. Ay, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
3: Hello, mga sliti.
0: Hello, mga sliti. Katong naglubog na ka sa banig, ato nanay, no? Niya...
3: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail, din ako katindog.
0: Okay.
3: Niya ka ng... Ang waiter sa una, arang dakua.
0: Okay.
3: Niya ka ng... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Na-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato. Last year, August 24.
0: August 24. August 24, 2024.
3: Oh, nga. So, August ko nagsugod. Sige ko ginom. Nga, pagka-October, muna to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurukurog. Nga, kanang ang witir, gamay na. Nga, taunag, we, sige ko kanabitang kanabitang luwag dugo. Nauloyan na ko to. Nauloyan na ko to. Di
0: Hello.
3: Sila bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
0: Anaka UTI, Abrapil.
3: Oo, kala bang sigil pang ngungi, sigil pang ngungi. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway na inigawat, magdugo dayo. Nga, kana labing binukanuka ko gagway ba? Katul.
0: Astang-astang imong TV, astang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
3: Naulian na sa amigos.
0: Pila edad ni mo?
3: 56.
0: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oh, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gulgul akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakuraosas, o nga, kadi mong kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, o, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
0: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
3: Oo, mo, dyan pwede akong nakatabang ako ang amigos. Kay sukat dyan po nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan po magsukat. Dyan na nagluwa. Wala na. Wala na dyan ka ng isa katong pagbagyong tino diri. Di hubak ko kayo. Amigos na may painom sa bana. Kalo sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-check up.
3: Wala na, naulian na din. At kung pagbaging tino, ito ka na gano'ng sakit, amigos na may nakauli, wala may dugo, ingon, ginaginom, tambal, nalain, amigos na Diyos. Dito ko magpakawa, o amigos. Bisan, o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o ka ng kada-adlaw tulo. Pagkasunod adlaw tulo. O nami kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
0: So, pwede na magpalit o sa susasi, no?
3: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o amigos. Huwag yun ko undang-undang. Hantag karon.
0: Is that straight ragyod?
3: Oo. Auna lang doon ay akong gisaligan. Kaya ang kutainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot kung ka nang makita akong liog ba. Niyato ko gali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Kirnahed.
0: Mahib, o.
3: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kaya yung ako pa yung pili mo, kung sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kayo. Siyempre, kung ano ba, dako pa yung kausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na.
3: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako na lang galing makatrabaho, ris walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400
3: oh,
0: kapin, na normal na karon.
3: Na normal na, kanang akong diabetes. Murag magnawa na ba?
0: Okay. Nya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
3: Oo. Oh, oo, nagpa-sugar po itong... Di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
0: So, kung nakay pa rin man na...
3: Every three months, magpa-sugar ko.
0: Okay. Nga, wala na. Normal lang yun.
3: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
0: Kanya, ang imong...
3: Di na tayo makita.
0: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon. Normal na sad.
3: Na, grabe. Mura na yun ang magbagong ninyo.
0: Nga naman. Kani. Ano man, nakota na si Idol DTC. Nga naman ko nung mura magbagong ninyo. Nga naman.
3: Kuan po ba nga? Sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Nya, mura gapon kay dili mo itik kay dili di pa magamit kay ara ding niwang nga kay niwang kay po sa una nga mura manggod og kanang wait ko an ba kuon na hang bana at sun hadlok na gali ko basig basig ni taglain hang bana pero kanan nga grabe
4: nga naman
3: kadagabiin kamang
4: Sila pa yung dandi mo? Sila pa yung dandi mo?
3: 56 niya. Pero mura na. Mura o kung kagakong lawas. Tanawan ni mura na 30 ka 20. Masakop naman. Masakop naman.
4: Tinuod gini ito. Ingon ni Idol na yung pagka-December nga. Ingon siya mamols na kuno kayo ka.
3: Gisa mo magbitaw pa niya. Gisa mo magbitaw pa niya. Kuya, lang po ko yun ang amigos mo. Yung nakaluwas na ho. Tanan, kuya. Okay. Kuya, hindi lang amigos. Yung nakaluwas na ho. Munang dilit yun. Undangan. Istak sa kumpares. Kay, kanaliging yaan ko firme. Kay mama sa hero.
4: Lagi, daghan kayong salamat. Kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka. Napulo ka box ng amigos coffee. Okay ra?
3: Ay, thank you kayo, kuya. Kapaginan,
4: pagkita to. Oh. Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
3: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Imbla. Maunag din ay pinakanindot na nagawat ng Pinas Kuhan.
4: Pagkapinan sa natong Kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos nga ka.
3: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
4: Sige, nga. Unsay masultin mo sa amigos copy. Okay, good?
3: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos. Maugyoy ka ng mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na jay paglaong bitaw pero magamit sa amigos makuan mabalik jay tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman akong paglaong sa una kanaluwat man ko sa amigos man ako magpasalamat sa amigos ko pe.
4: Okay, nga nagay kay salamat na kay para kay hilakon sa gunimo.
3: Nang kay da ko mong kay lalipay man gugo tayo.
4: Lalipay jud kay kayo.
3: Lalipay kay ko ba.
4: Sige, ingna ya si Johnny ha, kato pa kanaon ha, na pulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa may kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
3: Lagi kay sige, bitaw mig panghita diri. Mahutlan man. Kabot-kabot na may dagang butita, nausgan man, may gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuluray inyo. Tuluray na palit na
4: mo. Ati sa kaya pangalan mo, Bibian.
3: Bibian Labides.
4: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
3: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
4: Salamat kayo, ha?
3: Salamat kayo, kuya.
4: Salamat, mabush!

0: umaga.
1: Yes, nagkasalamat na ay Vivian ang
0: ginsing sa bawat tasa, Liam Hus,
1: Fiber. Yes, ang kape nga magkahatag og kalibyuhan mga lods. Ang kape nga dunay vitamin C mapalit diha sa nagunang mga parma sa butika sa inyong lugar. Yes, mga higala ayog dugaya. Arinata Amigos Coffee, Amigos Food Supplement Capsule. Available diha sa mga parma sa butika sa inyong lugar. Amigos Coffee. Yes, so ano tayo igong oras mga idol? Daghan-daghang salamat. Di na ako magdugay kay Arif ako sa unahan. Maayong buntag sa tanan.

0: Ya, sa Migos Coffee ng mga higala ha, ang kape nga kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman. Inubanan, ka-partner ang atong Amigos sa food supplement capsule mayong buntag diha mga loy. Ari na ta, huganin na ta sa Amigos Coffee, kauban ang inyong DJ Bray. Good morning, mayong buntag. Sa atong mga higalang nagpaminaw, maupay nga aga. Good morning, good morning, good morning. Amigos ka. Tara mga lods, atong sugdan sa pagpaminaw na sa ka-epektibo sa atong Amigos Coffee. Tara-tara ha, atong ipagawa si Nanay Bibian, no? Sa kananay nga naglubog na. Adunay daghang gipamatis kalawasan, pero natagaan yun o kaabdi kaligoy. Pinaagi sa atong Amigos Coffee. Let's mga lods, atong pamation.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
9: Sa radyo, ibandera mo!
10: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
11: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero nung magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
10: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
12: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ECR Dry Goods Store.
2: ECR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadalas 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
13: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Thanks for watching mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon for more updates. Thank you. Bye-bye.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah, the number one non-stop music station. Radyo Bandera Katarman.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

trabalho pra...

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
1: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver.

0: Lovers,
1: handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
0: Ito ang ating bagong-bagong strong
1: and healthy
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Tama ka dyan, kaibigan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan,
0: lalo na yung mga taong on the go,
1: kagaya ng mga call center agents,
0: tatay,
1: nanay,
0: kuya,
1: ate,
0: na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya.
1: Mga breadwinners,
0: tunay nga.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
0: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
1: tulad ng ginseng,
0: turmeric,
1: mangosteen
0: at iba pa.
1: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na
0: tutulong
1: sa pagpapalakas ng ating immune system.
0: Araw-arawin lang ang pag-iinom nito
1: at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
0: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo
1: ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
0: sa inyong kalusugan.
1: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
0: itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape.
1: Ito na ang oras para simulan
0: ang strong and healthy
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
0: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
1: at ginhawa
0: na hatid nito.
1: Kaya ano pang hinihintay mo?
0: Simulan na
1: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
0: At isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
1: Tikman na
0: ang kape na nagbibigay ng singla,
1: ginhawa at malusog na buhay.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Ang kape na may puso sa bawat tasa.
0: Tandaan,
1: sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1,
0: buhay mo'y mas masaya at malusog.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
0: ay available na sa mga leading supermarkets,
1: butika,
0: drugstores
1: na malapit sa inyong mga lugar.
0: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
1: Bili na
0: at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
1: at nakapagpapasigla
0: ng buong pamilya.
1: Tumawag na sa aming kalusugan hotline
0: 0920-929-6657
1: and 0951-623-0455.
2: Ramdam na ang kagalingan ng ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa buong Pilipinas.
3: Iba't ibang uri ng karamdaman,
4: iba't ibang uri ng pamumuhay,
3: mayaman man o mahirap,
4: matanda o bata,
3: nakakaranas na
4: ng kagalingan,
3: lakas
4: at proteksyong pangkalusugan.
5: Hindi man po, dati pong taga-Cavite. Saan po, nasa negosyo
6: si Lito? Si George, po ito ng
7: implantation.
8: Si Alvin ng Barangay Santa Cruz,
9: Pilipinas. Lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana.
10: Ang sabi ko sa kanila,
11: pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaramo na.
12: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
13: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para magpadayingan ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inyong rice coffee mix para sa inyong daing yung mga mayong panglawas. Upadayin na mayong panglawas.
14: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
3: Di na may kakaila.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
3: ang nangunguna.
0: Di na kakatiwalaan.
3: At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon,
0: R-I-S-E.
3: Huwag mong susubukan.
0: Simulan
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Available ito
3: sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores,
0: tindahan
3: sa inyong mga lugar.
0: Ito na
3: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
15: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
15: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi
15: ang kagalingang hatid
3: ng Rice Herbal Products.
15: Testimonya,
3: patotoo,
15: karanasan,
3: maging mga katanungan
15: sa pag-iinom
3: at paggamit
15: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na
15: ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
15: Kuya Boy.
16: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating namang Facebook account, Rice Coffee. Kaya ito naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan. Tara na at magkwentuhan na tayo. Kasama po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. At bukas na po ang ating po namang...

0: numero 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo po ngayon ay magkwentuhan na naman patungkol po naman sa inyong mga karanasan sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Blast Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Yes po, good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Yes, ako po si Maribik Amagalaban. Sir, tatanong lang po namin kung saan po nakakabili ng rice coffee.
0: Saan po
1: dito
0: kayong...
1: Dito po sa Binyan. Binyan, Laguna po kami.
0: Laguna.
1: Binyan, Laguna po.
0: Apo, wait lang po, nanay. At ilang taon na po kayo, nanay Maribik?
1: Ano po, 57 po ako, pero yung asawa ko po, 62 years old.
0: Okay po, sige po, Ma'am Maribik, wait lang po, titingnan po natin dito sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan sa Laguna. Paano nyo po nalaman yung ating po namang Rice Coffee, Ma'am? Hello po.
1: Nakikinig po kasi yung asawa ko sa radyo ngayon, okay 87 po. Point ano, kaya sinulat ko po yung number nyo.
0: Salamat po, maraming salamat po. Nanay, dyan po, Nanay Maribik, dyan po sa Binyan, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan sa Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, at sa St. Andrew Pharmacy. Lahat po yan sa Binyan.
1: Ah, okay. Sa Med Ali po.
0: Med Ali? Lauri...
1: Med Ali. Ano nga po ulit yung dalawa?
0: Laurito Pharmacy. St. Andrew Pharmacy. At Laurito sa Murang Gamot Drugstore.
1: Ayun, Murang Gamot Drugstore. Apo. St. Anthony. Opo, dito lang po
0: Saint
1: yun. St.
0: Andrew.
1: St.
0: Andrew po. Opo.
1: Okay po.
0: St. Andrew po. Sa paghahanap po ng ating...
1: Andrew.
0: Yes po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Ma'am Maribik, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Nakalagay po yung ating rice coffee, Ma'am. Nasa kulay gintong dilaw na karton. At ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po.
1: Okay.
0: R-I-S-E po.
1: Okay, S-E,
0: okay.
1: Po.
0: Kasi hindi po ito bigas.
1: Opo.
0: Opo. Okay po.
1: Opo, opo. Ano po ang nito, Sir Eric? Pas po ba o before?
0: Kahit po.
1: Once ano lang po ba? Once a day lang po ba?
0: Ma'am, mas maigi po kung...
1: Anytime,
0: yes, anytime po. May laman o wala yung inyo po namang tiyan. Okay lang pong uminom ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. At the same time, kahit po ilan, pwede po ninyong inumin. Mas marami po, mas maganda. Sa isang araw, kahit po ubusin po ninyo yung isang box ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema.
1: Okay po.
0: Okay, okay po.
1: Ano po isang box, sir?
0: Ang isang box po ay ang SRP.
1: Sige po, dito na lang po, sige.
0: Opo, ang SRP po niyan is 180 pesos lang per box. Okay,
1: okay
0: po?
1: Okay po, sige po, maraming salamat to. Opo, opo, salamat
0: balitaan
1: po
0: ng
1: marami.
0: Sige po, bibili
1: na po kami.
0: Balitaan niyo po kami kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kapag meron na pong mga nararamdamang pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami dito sa ating programa.
1: Okay po, okay po, sir. Sige po.
0: Maraming salamat
1: po. Maraming
0: mabuhay
1: salamat
0: po. God bless
1: po. Ito?
0: Si Kuya okay Boy,
1: po.
0: Si Kuya Boy po ito,
1: okay.
0: Ma'am. Si Kuya Boy.
1: God bless po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po.
1: Okay po, okay po. Okay. Okay po. Salamat po ulit. God bless po.
0: God bless po. Thank you very much. Ayan po mga kaibigan, si Nanay Maribik ng Binyan, Laguna mga kaibigan. At magsisimula na rin uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ayan, si mga gustong magtanong, patungol po naman sa ating produkto mga kaibigan kung saan po ito mabibili. Ito na yung pagkakataon po ninyo mga kaibigan na malaman kung saan po ninyo pwedeng puntahan para kayo po yung makapagsimula na ng pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kaya naman, ano naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito mga kaibigan? Kung kayo po ay nakikinig sa mga oras na ito, tawag po kayo, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Si ano po to, taga Iloilo po kami sa San Enrique, si Connie po.
0: Connie, okay, ng Iloilo. Okay po. Nanay Connie, opo. Ilang taon na po si Nanay Connie?
2: 58 na po.
0: 58, opo. Kayo po, Nanay Connie, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Gusto ko po subukan pero hindi ko po makita eh. Walang mabili dito sa amin sa San Enrique.
0: San Enrique, Iloilo. Sige po. Nanay, eto po tingnan natin kung saan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, nanay?
2: Ay, gabi-gabi po ako nakikinig po sa istasyon
0: niyo
2: po.
0: Thank you very much. Opo. Napapakinggan niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee?
2: Opo, lahat po. Naririnig ko po. Kada gabi po, nakikinig ako.
0: Opo. Ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman ngayon, nanay?
2: Yung sa akin kasi po, may high blood din ako. Tapos mga UTI din po. Mm-hmm. Tapos may rayo din po ako. Masakit din mga tuhod.
0: Mm-hmm. Opo. At opo. Kayo po ba yung iinom ng ating rice coffee mismo?
2: Gusto, hindi ko pa po natikman kasi hindi pa kami nakabili dito, raya namin. Opo. Walang tinda, walang nagtitinda.
0: Sa Iloilo, sa, saan nga po kayo?
2: Sa Enrique po, malapit sa Pasay.
0: Okay po, Iloilo. Wait lang po, tinitingnan po natin dito sa ating po namang listahan. Diyan po sa Iloilo, nanay, pwede kayong makabili ng ating rice coffee sa Aldeguer, Anilao, Banate, Barota, Kabatuan, Kalinog, Dumangas, Dumarao, Gimbal, Iloilo City, Haniway, okay. Haro, Lambunao, La Paz, Leganes, Mandoriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pasay, Pavia, San Joaquin, Santa Barbara, Tigbawan, Saraga. Saan po kayo malapit?
2: San Enrique po, malapit kami sa Pasay po.
0: Pasay, okay po. Diyan po sa Pasay po, nanay, pwede kayo makabili ng ating rice coffee diyan sa Hervas Drugstore.
2: Hervas po?
0: Apo, Hervas Drugstore po, nanay.
2: Sige po, subukan ko po, hanapin ko na lang, sir.
0: Yes po. Apo, nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, lagi po ninyong tatandaan yung lagi kong sinasabi. Ang spelling po ng ating rice coffee ay R-I-S.
2: R-I-S-E po.
0: Opo, kasi hindi po ito bigas. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
2: Opo, sir.
0: Okay po, nanay. O, basta... Opo, tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali kasi masasayang yung pera po ninyo at baka mawalan kayo ng gana kapag nagkamali kayo. Sayang naman po kumbaga lilipas yung panahon, nanay, na hindi po ninyo matutugunan yung problema po ninyo sa inyong kalusugan. Kaya tama dapat po yung ating produkto na hanapin ang spelling po, R-I-S-E, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, nasa kulay gintong dilaw na karton.
2: Opo, sir. Sir, na, ano ba yung isang box? Sir, nakalimutan ko yun, yes. Di ba, nasa box yun?
0: Yes po. Nasa isang box po yan, 10 yung laman. Nagkakahalaga po ng, ang SRP po niya, nanay, is 180 pesos lang per box.
2: Ay, okay, sir. Mura lang din pala.
0: Yes, murang-mura po yan, nanay. Kapag kalusugan yung pinag-uusapan natin, napakamura po niya, nanay. Nanay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na at umiinom na ng ating rice coffee. Lalo na po kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan para maibahagi din po natin sa ating mga kababayan.
2: Opo, sir. Kasi
0: tinuwa
2: ko talaga yung
0: number. Opo.
2: Talaga
0: tumawag
2: sa inyo.
0: Yes, thank you very much. Tsaka nanay, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo gabi-gabi sa ating programa. Thank you very much po, nanay.
2: Opo, sir. O, sige, sir. Thank you din po. God bless
0: salamat.
2: Din po.
0: God bless po sa inyo, nanay. At mag-iingat kayo. Mabuhay po kayo. Asahan ko po, yung tawag po ninyo muli. Salamat.
2: Opo. Thank sir Boy. Thank you. Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Thank you po.
2: Bye-bye po.
0: Ang kaibigan si Nanay Connie ng Iloilo. Sige po mga kaibigan. Yes, tayo po yung napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po iba't ibang mga tinig po ng ating mga kababayan ang inyong pong napapakinggan. Sa lahat ng mga kababayan po natin all over the Philippines mga kaibigan, yan po yung napapakinggan po natin. Sila po yung mga umiinom na ng ating rice coffee. Patuloy po na natutulungan ng ating po namang produkto mga kaibigan. Kaya mas maigi po na ngayon pa lang ay umiinom na po kayo nito. Sabi nga natin, ito po ay hindi lang para doon sa may mga karamdaman at hindi lang po doon sa mga matatanda. Mga kaibigan, pwede rin po ito sa mga bata. Ano po? Para maprotektahan po naman yung kanilang kalusugan. Huwag na po nating antayan na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago po tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, na maganda pa yung kalusugan po natin, mas maigi po na isecure na po natin yon. Ibig sabihin, kapag tayo po ay umiinom ng ating rice coffee na tayo po ay maganda yung kalusugan, nasisecure po natin yung ating po namang kalusugan na hindi na po pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede po magpahirap po naman sa atin at pwedeng kumintil ng ating buhay, mga kaibigan. Cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee, mga kaibigan. Tagapaglinis ng ating po namang katawan. Ibig sabihin, lahat po naman ng mga impurities, mga toxins na nandyan po sa loob ng ating katawan na pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman, yan po yung tinatanggal ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Sige po mga kaibigan, kung may mga katanungan po kayo tungkol po naman sa ating produkto mga kaibigan, itawag niyo po yan sa 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa. Again, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello po.
0: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Sino po niya po. Isakanin lang ako.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
3: Nanay Jessie.
0: Nanay Jessie. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Jessie?
3: Libanan.
0: Ah, Libanan si Nanay Jessie. Okay po. Nanay Jessie, sige po. May tanong po kayo. Go ahead.
3: Ito ba kung saluin yung 21-in-1 sa kayo yung ano, yung 41?
0: Kung pwedeng?
3: Paghaluin.
0: Pwedeng, pwede po, Nanay. Wala pong problema. Wala pong problema, Nanay. Pwede niyong paghaluin yun. Nagawa ko na rin yan, Nanay. Nagawa ko na rin yan. Pinaghahalo po naman yung 14-in-1+1. Opo.
3: Ano nga po pala yung ibinagdag yung ingredient doon sa, ano, doon sa 15. Ang natatanag kasi meron yung sinabi mong, ano pala yung garlic at saka lagundi. Ano po po yung
0: Ah, hindi ko po nasabi yun, Nanay. Baka po, hindi, kasi Nanay, ang mga, nandyan naman po, Nanay, makikita nyo naman po sa ano sa karton ng 25-in-1 yung mga ingredients ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. May dagdag po yung 10 additional na mga herbal ingredients. At yan po, Nanay, ay hindi po inilagay lang dyan para gawing 25-in-1. Yan po ay pinag-aralang maigi din ng ating po namang kumpanya para po naman maging mabisa rin po yung katulad po ng ating rice coffee mix 14-in-1+1.
3: Wala po yung pagkasabi ko.
0: Ano po yun?
3: Ang sait. Pa na ako.
0: Nanay, medyo malabo po kayo.
3: Ano? Kasi po po yung sabi ko, yung na napapaitan ako ng lasa nung 25-in-1.
0: Oh.
3: Tapos ngayon, parang nasasarapan na ako. Kasi marami po. Kayang
0: ubusin
3: yung isang tinsahan,
0: hinahatid ko. Nanay, kasi po yung ating 25-in-1, sinadya po talagang maging strong and healthy po yan para dun sa mga mahilig talaga magkape. Yan po yung sadya pong ginawang strong, yung ating po naman 25-in-1, at healthy.
3: Kasi parang nananawa na ako dun sa 14 kasi Tama.
0: Ako din po, ginagawa ko rin po yun. Pinaghahalo ko po. Inuubos ko talaga yung isang sachet ng 25-in-1 at yung isang sachet po naman ng 14-in-1. Pinaghahalo ko talaga. At yun po yung iniinom ko, Nanay.
3: Oh. At saka, pag sinasabay ko na rin sa kanin, sinasabaw ko.
0: Tama yun. Pwede rin po yun. Sabaw natin sa kanin. Maigi din po yun. Ang importante po ay umiinom tayo araw-araw ng ating rice coffee. Kahit po anong sa anong paraan, basta umiinom tayo ng ating rice coffee, kahit isabaw po natin yan sa kanin. Marami din tayo sa ating mga kababayan ang ginagawa po niya, Nanay.
3: Okay. tumalakas lalo ang tawang ng iniinom ko.
0: Tama po, nanay. At sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Opo.
3: Mahal.
0: Opo, may dagdag po yan kasi may dagdag pong 10. Medyo mataas-taas po yung presyo niyan dun sa ano. Pero ano lang naman, tama lang naman, nanay. Tama lang naman. Kung sabi ko nga, kung pag-usapan natin ay yung kalusugan, eh tama-tama naman po. Wala pong problema doon.
3: Kasi kuya ko yun ako.
0: Ano po yun, nanay? Ano po yun? Medyo malabo po kayo.
3: Okay lang po. Noon, may naitatabi akong tira nung hindi ko pa nakikilala si Ralph Cooper. Ngayon, wala na eh. Ang naitatabi
0: kalusugan ko. Yung kalusugan. Yun yung pinaka-importante doon, nanay. Kasi kung tayo po ay may mga karamdaman, wala, yung pong tinatabi po ninyo, eh talagang mas lalo pa pong maghahanap pa rin po kayo ng iba kapag tayo po ay may mga karamdaman. Mas maigi na po yun kahit po wala tayong naitatabi. Basta maganda yung ating kalusugan, okay lang po yun, nanay. Basta maganda yung kalusugan po natin. Tama po yun, nanay. Tama po yun. Kalusugan po ay kayamanan din. Kalusugan po natin, magandang kalusugan po natin ay kayamanan din po natin, nanay.
3: Ay, opo. Talaga, kuya po.
0: Yes. Napag nasarap.
3: Ano, rice cooking 21. Yan ang binibili ko. Kasi parang nakapay na ako dun sa parang nalakasingga yung ano eh. Pero okay naman yung ano.
0: Yes, okay naman. Tama po. Tama po yun, nanay. Nanay, saan ngayon nabili dyan? Sa Limanan?
3: Tama po.
0: May, ano po, hindi po nauubusan dyan sa Limanan? Hindi naman nauubusan ang ating produkto, nanay, dyan sa Limanan?
3: Naman po. Kasi, ano, sabi lang ko sa tindahan kay Archie, hindi doon ako.
0: Mm-mm.
3: Sa tindahan, wala. 25 dito ako bumibili kay Isandra. Ano?
0: Opo, tama yun.
3: No, kasi medyo mahal na si Kuya Boy. Tatlo, lima, ganun. Pero hindi ako napuputulan.
0: Okay po, nanay. Okay lang po yun. Basta sabi nga natin, eh, para sa ating kalusugan, basta't wala tayong mga karamdaman, okay po yun.
3: Ako nga, Kuya Boy, wala na yung namamahid din. Nawala na.
0: Nawala na yung mga pamamanhid po naman ng inyong po namang mga kamay, paa.
3: Wala na yung
0: tinutusok-tusok
3: ngayong gamay ko,
0: yung pa. Lahat. Okay po. At least, nanay. At least, nanay, maganda po yung epekto po sa atin. Yun po yung importante doon. Maganda sa kalusugan natin. Yun po yung pinaka-importante doon. Sige po. Nanay, maraming salamat. At napakinggan ko na naman yung boses po ninyo. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Nanay. Salamat po. Ayan. Yeah, medyo ano lang, medyo wala. Nagtataka lang ako kasi pag dito lang sa Camarines, medyo wala, pero pag sa labas. Ano eh, mas maganda yung reception nila. Anyway. Sige po. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969 226 9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan.

0: Tawag-tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero sa ating programa para magkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi po naman ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga testimonya dito sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ang ako nga po pala si Leia Perez Libas.
0: Taga saan po tayo, ma'am Leia? Saan po?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na si Leia?
1: 18 po.
0: 18, okay. Anong maipaglilingkod ni Kuya Boy sa iyo, Leia?
1: Yung ano, rice coffee po.
0: Yung rice coffee po, ano po yun? Ano pong about sa rice coffee?
1: Saan po pwedeng nakakapagpagaling po yun? Pwede po ba sa may sakit po sa puso?
0: Apo.
1: Sakit po sa baga?
0: Yes po, nakakatulong po kapag ito po'y tuloy-tuloy nating iniinom. Basta tuloy-tuloy po nating iniinom. Sino yung iinom ng ating rice coffee?
1: Ako po.
0: Okay. Sige. Ano pa yung tanong mo?
1: Saan po nakakabili po nun?
0: Saan kayo sa Mindoro?
1: Bungabong po.
0: Bungabong. Mindoro. Teka lang ha. Oriental Mindoro ba yan? Occidental? Hello?
1: Hello po.
0: Saan po ba yan? Occidental or Oriental?
1: Oriental po.
0: Okay, dyan sa Bungabong, pwede tayo makabili ng ating rice coffee dyan sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
1: Okay po.
0: Dyan sa Bungabong. Yun yung mga nabanggit kong mga butika na pwede natin puntahan para makabili tayo ng ating rice coffee. Hanapin lang po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Ang kaibigan, dyan na po nagtatapos ang ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman, na pagsasama-sama po natin sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, mga punong abala, ang ibigan ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Idilita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Kalabanga, Yao na Digo.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programa programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pilpil!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
9: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
10: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
9: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
14: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
15: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Natural!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada lasing.

0: tumala 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga Papa Muna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
1: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
3: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
4: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
5: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
4: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
6: Sa radyo, ibandera mo!
7: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
8: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
7: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
9: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Hoy! Happy hapon na!
3: Hoy! Happy hapon na!
2: Hoy!

0: sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: In 5, 4, 3, 2...

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinahansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow, may bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at may yaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow, gusto ko yan.
5: May yaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
12: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
13: Hoy, happy hapon na!
14: Hoy, happy hapon na!
15: Hoy, happy

0: Sabay-sabay tayo!
1: Tricycle! Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

pesto, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo

0: music. Wherever, whenever, you are RBN, Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Katarman Twilight Express Twilight.

Bida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katangman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock and country. Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee

0: mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
2: Sa radyo, ibandera mo!
3: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Palok.
2: Radio Bandera, Katarman.
3: Tunog Kalye.

0: Kayak masih di rumah kita.
1: Iya. Katanya kan dia.
2: Tunog Galye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Look! Up in the sky! It's a bird!
2: Bird nga!

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihima at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko.
1: Balanseng tinitimbara
0: sa taong bayan,
1: sa entertainment,
0: musika
1: at mga usaping inyong kagigiliwan.
0: Simula umaga
1: hanggang gabi,
0: Lunes hanggang Linggo,
1: mga balita at musika
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat
1: pinag-isa.
0: Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat
1: at serbisyong totoo.
0: Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursy. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina,

0: negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo. ECR Dry Goods Store. Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Doruan Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: All my ladies,
6: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadalas 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow, may bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow, gusto ko yan.
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
10: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iba

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Qatar Man. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music. Wherever, whenever, you are RBN, Radyo Bandera Network, Radyo Bandera Network.
2: Basta radyo, ibandera mo.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Good morning!

0: Ito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Lahat po nang nakantabay, simula pa kanina. Good morning!
1: Good morning!
0: Para mo na din pa kang maggamata sa mga oras na inihan. Gising na mga suki nating tigpaminaw.

0: Nano na, nano na! Magamata na! Nakatutok na sa atin si Shirley Patilan. Good morning, Papa Pren. Sabi niya, kumusta ka na? Eto, bumabangon pa rin si Papa Pren. Buhay pa naman. Jana C, good morning. Basa iyo, Papa Pren, at lahat ng mga taga Northern Samar. Hello, good morning.
1: After Friday, dance fit.
0: Dagdag pa ni Shirley Patilan. Shoutout, Papa Pren, sa mga anak. Si Venus,

And Patilan family, hello, good morning sa iyo. Gising na, maaga langga, ano daw? Mga langga ko. Oh. Mga langga niya, hindi pa nagigising sa mga oras na ito. Aray ko. Gigisingin natin yan, mga kabandera. Wala naman kay ML Torla, maupay na agad DJ. Okay, ang gising, basta marasan tukar. Happy Martes Day, ha? Happy Martes Day ko, no? Sa iyong atanan, mga kasangkayan. Oh, akala ko man, kuangkit niya, Monday, ha? Ginoomaw si Papa Prince, sorry na, ha? Nakaturog pa si Papa Prince, wala pa pagigising at taman.

sa mga kasangkayan ko sa kahanginan na, ha? Yan sa katanan nga mga nakatutok, yan na, maupay nga aga. Yanig Sherman ini nga aton programa nga Gising Norte, ha? Kaya, basit damo pa nato mapahigimata sa mga oras na ini. Ito, diri pa magkakamata, magkakamata, good yun na. Oo, mga kapitbahay, mga nakaradyo dyan, lakasan yung mga volume ng mga radyo.

Mula kay Orseta, mupay nga aga sa mga karelasyon, labi na sa Amon DJ. Yan, maupay nga aga sa iyo. Si Osrito, mukhang marami tong karelasyon na. Sabi, maupay nga aga sa mga karelasyon, labi na sa Amon DJ. O, sino man ito mga karelasyon? Oo, bata, ginadamo. Sana all. Pagi man si Papa Prince, mga kasangkayan ko sa kanginay. Ay, nakatutok na sa atin si ano, si Joshua Bulan. Maupay nga aga, Papa Prince. Pa-shoutout nga din sa Barangay Pio del Pilar. Biri Northern Samar, pa-shoutout din po ang Durol at Flores family. Salamat po sa pagbasa. Walang ano man. Basta kayo nanginginig pa, mga kabondera. Babasahin natin yan ang pangmalakasan. Number natin agad-agad, 0969-07-16213. Ayan o, napakalaki niyan. Ang laki-laki yan ng linya natin, mga kabandera. 0969-07-16213, mga kabandera. Ha? Sabi niya, Papa Prince, naka-ready na sa imo. Mga...

0: Tuhulasan ka, girl. Ang buta na sa amin na diri ka panhulasan itong mga magraot nga hulas, diri magatanggal sa imo. Tanggal itong nga tanay, ha, mga kasangkayan. Shoutout sa nakanaka Marka Linon Torla and Josh Shin. Ito, Jim Shin, Jim Shin Torla, and to your avid viewers, Papa Prens. Your prince in my heart.
1: Oh!
0: It's me, Leo. Jerusalem, tama? Jerusalem Torla. Ibig sabihin, nasa Jerusalem po kayo. Oo, or Jerusalem talaga yung to, ay yung apelyido ninyo.
2: Good morning!
0: Gising na, bango na, mga kabandera! At syempre, gusto ko i-shout out. I-ano nyo tawag dito, mga kabandera? I-share nyo yung ano natin, yung Facebook Live, ha? Shout out po mula kay Monet Ortazo. Munyero, tama ba? Munyero? Mukhang makakapagmura ako dito. Oo, pa-share na mga langga. Dali na, please naman. Shoutout muna ko sa mga taga-barangay Makagtas. Dirigapon sa Bungto, San Catarmana. Nakatutok na ko nung sira sa aton programa. Dako nga salamat sa iyo, mga sangkay. Og sugad man gihapon aba taga barangay Bangkiruha. Ngan mga taga barangay, bye-bye. Nakigising na ko nung sira, ha? Abot na lang diri sira, magising-gising-sing. Anadi pa, nakatutok na sa aton ang mga taga barangay Old Rizal. Oo, damo ay mga suki natin dyan sa Old Rizal. Good morning! Friday. Si Papa, sabi ni ano, Ronel ako this end. Papa Prens, I'm sorry, late. Pa-shoutout kami dito sa barangay San Agustin Mondragon. Ayan na. Mga taga Mondragon, maupay nga aga sa iyong atanan. From barangay Magsaysay, Las Navas. Mula yan kay Monet Ortazo. Ayan na. Shoutout sa iyo, mga kasangkayan. Of course, sa mga taga barangay Quezon, Bungto San Mapana. Tama, Bungto San Mapana. Bopay nga aga sa iyong atanan, mga taga barangay Del Norte del Sur. Nga na sa Bungto San Gamay, mga taga barangay Baybaya. Nga mga taga barangay Oriental 1, Oriental 2, barangay Borabon. Barangay Batoy, mga taga barangay Tigasin dyan. Bopay nga aga sa iyong atanan. Napapakinggan ho tayo dyan sa Sky Radio Gamay 97.1. Ganun kalakas yung programa natin. Umaabot hanggang Segundo Distrito. Maraming salamat dyan sa ating manager, Mr. Arnold Capuquian. At ipinapasok niya yung ating programa dyan sa Sky Radio. Watching live from Barangay Pulangi, sabi naman niya ni Orsita. Hello sa mga taga-barangay Pulangi, maupay nga aga sa iyong atanan. Anadi pa, nagdagdag pa si Sol Maria, maupay nga aga, Papa Friends. Pa-shoutout ka na Solin Quezon. Quezon, tama ba pag-pronounce ni Papa Friends? Na naglalabayan na antes mag-school. Thank you so much. Wow. Mo ang geopaye, nagbubunak antes mag-guhano, mag-eskwila. Ako nga isa to sa na-eskwila pa sa elementary. Imapalibutak sa to isda. Tapos para may anak balon, natin siya makasulod sa pag-eskwila. Ito, sinan mga estudyante, ano, mga kasangkayan ko sa kanginan. Ina, kukuha na lang. Ginuho, halos hungito na lang sa kag-anak. Diba? Diri na nagtutugon, mga kag-anak na nanginginano. Pagsulod na gulat na rin sa pag-eskwila, ano, mga kasangkayan. Tapos diri pa ma himo-himo. Kay mga busy permis ang pagsinilpon. Pa-wash out sa mga staff sa Jajas ko, no? Maupay nga aga sa mga taga-Jajas, mga kasangkayan. Good morning! Anaton oras sa Bugos nga Kapuluan sa Pilipinas, alas 6:02 na, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Sanglit chachahay anay kita, pampakarasika sa parasan mga tutulan. Nadiri maurounat-unata. Ini gihapon ang programa nga Gising Norte. Kasama si Papa Prince, Papa Mona, Prince Pepa.

Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

Pinas, alas 6.14 na po ng umaga, mga kabandera. Welcome back sa ating programang Gising Norte. Kasama pa rin ang nag-iisa mong papa sa balat ng radyo. Papa mo na, prinsipe pa, mga kabandera. Alright! Alright, and oh yeah! Anyways, mga kabandera, sana'y napasaya kayo sa mga musika tugtugan nating hatid ngayong umagang ito. Ay. Hello kay Johnny Lita. Oh. Kita Sola Rindayan. Good morning, Papa Prince. Pa-shoutout naman kami nga di sa Barangay Kabarasan, Gamay, Northern Samar. Especially a Rindayan family. Daniel Mi Arugay. Pa-request sa Ilaw ng Gabi. Thank you po. Sige, pipli natin niya. Wala naman kay ML Torla. Happy listening to my elder brother Juven Torla Senior at Barangay San Agustin, Mondragon, Northern Samar. Salamat, Papa Friends, watching live from Barangay Libertad, Labisares, Northern Samar. Ayan. Lalayo ah. Sabi pa ni Shirley na Patilan, Shirley pala, sorry, nadagdagan ng in. Shoutout sa mga katarmananon. Ngayon, good morning. Gising na po kayo. Pagpahulas na kam. Para aga pa. Maupay na ang iyo pamustura. Maaham-aham na. Aray

0: Ladinho, hello, good morning, Papa Prens. Pa-shoutout po sa mahusay nga ano daw, nga mukhang, ano mukhang? Nang good morning, maula, salamat, God bless sa'yo, Papa Prens. God bless you to. Oo, kanina ka pa ba gising? O, nagising ka lang sa ingay ng kapitbahay mo. Wala naman kay John Paul. Si John Paul is Pino Centino. Good morning, Idol Papa Prens. Mala nagtapu ay kit sa dalan doon sa Paisod Banda San Sunday morning. By the way, Friday. Shout out San Bugos nga tuminongnong San Barangay Mapno. Sugad man San Amon Kapitan Honorable Lope T. Makayayong. And to all councils, God bless you, Idol Papa Prens, and more power. Yan, thank you so much. Baka nakita mo ako kasi galing ako ng Gamay noon. Oo, ano kasi kami doon, nag-recording kasi kami doon. Alam mo na si Papa Prince, dalawang istasyon. Oo, nasa Gamay, misa naman nasa Katarmay. Oo, tapos nung time na yon, ginuran-uran ang pagod ako na pit-pit ako. Na-pit-pit yarn. Oo, feeling ko nga ano eh, basang sisiw ako nun. Oo, yung naka-black ako, tama, John Paul, tapos naka-bag. Kaya pala parang may tumingin sa akin na lalaki nung nasa paisod ako. Oo, tinititigan ako. Sabi ko, ay, ikaw na ba ang Mr. Wala naman kay Ronel, ako decent. Shoutout po, Papa Prens, sa aking uncle. Si Uncle Tangkoy Digia at saka sa tapat ng bahay, tumataas, ano ba yan? Hindi po ka natatapos basahin, tumataas na agad, ano ba yan? Tapat ng bahay namin, yung may tindahan kay Lola Estela Parides. Tapos sa isang kapitbahay namin na hindi ko ala kung gising na si Risa Digia. Balita, tapos balita o balyeta. Tapos pa-request kami ng sayaw lang, cha-cha. Sige, ipi-play natin yan. Kayo pa, malakas na malakas kayo sa akin. Papa Prens, patukaraman ito dangaw-dangaw para magkamata si Rakay. Nakup-kup pa. Ara kaabat, dugang lugod itong sira magkakako. Nanon nga rin sila. Dugang itong sira mangungup-kup. Dugang itong sira mangungulkul. Gising na, gising na, gising na, gising na, gising na, gising na! Ano ba yan? Hindi pa kayo nagkakamata. Anong oras na? It is now alas 6. It is... Alam mo, mag-English tapos ang bilang ng Tagalog. It is now 6:19 in the morning, mga kabandera. At syempre, yung mga kabubukas pa lamang ng mga radyo ninyo, si Papa Prince pa rin po ang napapakinggan ninyo. Walang iba, yung Papa muna, Prinsipe pa. Aba mga kabandera, pwede kayong tumawag sa ating numero 09690-716213. Yan yung ating hotline number. Pwede kayong tumawag. Mopeng aga sa mga taga-Parañaque City, especially kay Jan na si Jan. Always naka-tune in sa programa natin. Bye, thank you so much. Maraming salamat. Si Shirley Patilan, isa rin to sa mga suki natin na. Oo, lagi ko na tong nababasa sa ating comment section. Kapag lagi kasi kayong nakikinig, mga kabandera, lagi ko kayong natatandaan na mga suki kayo, mga kabandera. Parang ano lang yan, parang teacher ka eh. Diba? Pag may marami kang estudyante, tapos lagi mong tinuturuan araw-araw, lagi kayong nagkikita araw-araw, matatandaan mo talaga yung pangalan nila. Ganon din sa programa natin. Kung lagi kayong nandyan, sumusuporta sa programa natin, mga kabandera, abay araw-araw ko kayong nakikita, hindi ko na kayong makakalimutan. Diba? And Papa Prens, patukaraman ko ng ut-uti at mandaw. Nano na ini nga may ut-uti na. Sige, ipi-play natin yan. A big shoutout po, watching from Lauang, Northern Samar, mula kay Glapo Blue. Glapo Blue, good morning! Anyways, tugtugan muna tayo ha. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito pa rin po ang programang Gising Norte.
1: Barbie?
2: Driving.
1: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Oras sa pagkus ng kapulan, alas 6:24 na mga kasangkay natin. Request ni Shirley Patilana para kuno san adto nga mga mag-asawa nga nagdinirig dikit-dikitay pa. Nga hulbuta na.
3: Aray ko.
2: An electric pan.

Hari na request ni Aileen Ladinho. Shout out sa mga taga Palapag. Oh, maram kasi kang bastos ini sa Palapag pag sugaron nga kuan.

0: Ayaw good ik sumatanggin agianta.
1: Masuk ni tengah kepala apa gak itu ni? Kalau isan tu kan Papa Prince. Shout out sa mga taga-Palapag paggamata na ka. Dari po si paggamata, dangaw-dangaw, sundan pa sa nut-uti, ha ito.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: Grabe ba niyo mga request niyo? Ato ma rin itong mga mag-asawa, imbis nga ito pa, nagyayakap-yakapay. Dugang nagyakap-yakapay. Ataman daw. Grabe na ini, grabe na. Talagang magigising ka talaga. Pag ganun mga, sa sito nga nga mga tukar na niyo, pipinatukar, ah, gila. Ah, man daw. Rara man din ang kabuhat ng mga mag-asawa sa kuhay. Sa Palapag. Oo, siya to sa mga taga-Palapag doon na nagdidiririg pa, ha? Pagkamata na kami, baka ni kidali ng patron sa iyo, kapatron na manak, ha? Sabi ni Kuan, sino ining pulana? Sabi ni Jim Gal Custorio, good morning. Papa Francia, shoutout sa Galuno. Custorio family din sa barangay Dalaki, thank you po. Ayan, thank you so much. Shoutout sa iyo. Wala naman kay Riza Espinosa, pa-shout out, Sir Prince, sa mga magtirinda sa Merkado San Palapag. Maupay nga aga sa iyong atanan, sa mga igkasiko Palapag noon. Good morning, good morning, good morning. Papaturo naman si Papa Prince, ha, sa mga taga-proper, kay taga-Palapag, anak, pero direk sa proper. Ato ang sakuan, sa Bagakay, ha? Ato pa sa kaluluklookan. Good morning, po Sir Prince. Pa shout out man and spinner sa family sa barangay Mapno. Thank you po. Ayan. Wala naman kay April Salban de Lizon. Good morning, Papa Prince. Good morning, man. Sabi naman ni Shirley Patilan, Papa Prince, tugbus ga, tapos kuno sa yawi, kakyut mo kuno sumayaw. Oo, malaka ng onglo. Ah, grabe mo sa onglo. Pero ka-opay sa nimboses, ha? Ah, hindi naman, sakto lang naman. Sabi niya, hu, aray ko, pakaka. Oh, sabi niya, naggamata na ito niya na, sira gihapon. Inirasan ko na talaga. Sino man diri, papasuan si Tunsin. Ano yung mga request, ha? Pahuhulas. Pahukuan, ibig nga diri, pamamasuan ng lawas. Pamamasuan, good. Kalamay pa. Nagtinawa na si Kuan, si Risa. Sabi nga, ka-enjoy daw ko no sa music, Papa Prince. But masi ngayon mga pinan-request, didi. Wala, nanonan oras. 6.36 na, sige, 6.40 kita masulod sa naton balita, mga kasangkay. Ngayon, isulod na ini nga request ni Kuan. Ako, Dizen. Kunina, pagka humansa naton balita, ano mga kasangkayan? Kaya, ina-exacto talaga naton oras. Kaya, syempre, di makitang pwede maglagpas. Oo, ay sabi ni sabi ni manager, sinabihan ako ni manager na okay lang ako no, Papa Prince, na maglagpas ka. Basta ayaw lang ako no, pag-aabot alas 8. Sabi ni sorry Jana. Sorry Jana C, kung nakalimutan kitang i-shoutout, pero shoutout pa rin sa'yo dyan, sa Paranaque, hayaan mo o nakitang isa-shoutout sa susunod. Sana all! Wala kay Inday Baldosa, Papa Prince, good morning. Pabati naman sa Olinan family, Habung Tuhan Las Navas, na always nakikinig sa imo. Salamat! Oy, shoutout sa mga taga Las Navas. Nandyan kami nung sashing ceremony at press presentation ng mga candidates sa Mutya San Las Navas 2026. So, nag-cover si Papa Prince dyan. Napunta sa Las Navas. Good morning, Papa Prince. Shout out sa rock partner nga nagdadalos yan na. At salamat po, Papa Prince. Sana all mauyatom. Hindi na los dalos. Tama ito. Kaya bago pa nga yan, aton mga asawa, especially ko na waragod na ihimo, di ba? Magdadalos, magsisilhig, magkakahig sa gawas ang balay, maninimos, or kung mayon lutoon, magluluto. Di ba kaya saludo tayo sa mga nanay natin, o sa mga asawa natin, mga kababaihan, mga kabandera. Oo, saludo ho kami sa inyo. Kasi kung walang babae, hindi magiging malinis yung tahanan natin, di ba? At ato kapaligiran, di rin magihitso, mga kasangkaya. Tungod ito sa mga pagkauyatom sa na aton na sa iyo pala mga asawa, kay wala pa man asawa.
1: Aray ko.
0: Ano nga sa aton? Masod pala, atik, ina si Papa Prince. Hindi pa, single pa, single. Hanapin lugod ak niya, ito ko ay. Pang malakasan. Oo, okay. Diba, anaton mga party sa kinabuhi, mawa nagluluto, managito sa balay, nagbubuna ka. Diba, akalain mo naman ang dami-dami nilang ginagawa, parang wala silang pahinga, lalong-lalo na kapag may mga anak na, diba? Kumbaga, pang-request dikos, request dikos, basila,

kay ang tatasan mga dahon sa ninyo mga tanom, di ba? Di ba pag kauman panilhig, kauman pagdalos panilhig, kauman sa pagdalos hagaon naliwat, kay adaw naliwat, luto naliwat sa igsura, panimos, bamunak naliwat, panhugas, di ba? Alam mo talaga yung mga home ikananay natin. Oo, saludong saludo tayo mga kabandera kasi ang dami nilang ginagawa na hindi natin kayang gawin ng mga kalalakihan. Diba? Kaya ang mga lalaki man, maumala nagpo-provide saan ko ang saan kwarta, di ba? Diba? Naglulukad or naano pa man ito yung mga trabaho, di ba? Mga kasangkayan ko sa kahanginan. Tapos paragduhan na lakita saan kwarta kan misis. Kasi yan naman magbabudget. Diba? Mga budgeter ang ato mga kuwan. Nanon nga rin sini. Anato na awan iyo mga misis pala. Sabi ako, good morning Papa French. Yan alapaka-online. Sabi ni Clyde Lister Herrera Simpis. Okay lang, walang anuman. Ang importante, umabot ka pa rin. Oo, hindi pa 7:30 para magpaalam. Anyway, susunod ang ating balitaan mga kabandera. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang iatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas, sa magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasayang papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman, sa bayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional DOH, kontrolado na ang mga kasong chikungunya sa Samara. Lalaki sinaksak ng kanyang kainuman sa Matuginaw, Samar. Suspect pinaghahanap pa. Sa ating lokal, nagkakaisa ang pamalang panlalawigan ng Northern Samar upang palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala. Lalaki arestado sa Katarman bilang top 2 provincial at top 1 municipal most wanted person sa kasong murder. Sa National, Mary Grace Piatos tumanggap ng 70,000 para sa payment of reward, ayon yan sa prosecution witness. Sa international, pagbabantay sa Ebola outbreak sa Congo, pinaigting matapos itong lumala. Sa ating sports, final match ni Naiyala at Pigola sa DC Open, itinakda ngayong araw. At sa ating showbiz, entertainment journalist Jobert Escala dito umanaw na sa 65 na edad. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:50 na ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Best Coffee Green ng kaping aura palpitation ng Dermaslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit na ito sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungto, San Katarman. Samantala, dumako naman tayo sa detalye ng ating mga balita. Ngayon! Magandang balita mula sa Department of Health o DOH. Ayon sa DOH Regional Office 8, kontrolado na ang mga kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Sama. Ayon kay Roderick Boyd Cero o Cero, Hepe ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Eastern Visayas, wala nang naitalang panibagong pagdami ng kaso sa mga bayan ng Basay at Gandara na nagdeklara ng chikungunya o chikungunya outbreak noong buwan ng Hulyo. Noong nakaraang buwan, umabot sa 372 ang na

0: italangkaso ng sakit sa naturang mga lugar. Sinabi ni Cero na pinalakas ng DOH ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ang fogging operation upang mabawasan ang populasyon ng mga lamok na nagdadala ng virus. Bagamat mayroon pa rin naitalang mga kaso ng chikungunya sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, tiniyak ng DOH na hindi na ito nakakaalarma at nananatiling kontrolado ang sitwasyon. Mga kabandera, ang chikungunya ay isang sakit na dulot ng virus na naipapasa sa pamamagitan ng kagat na infected na mosquitoes, ang parehong uri ng lamok na maaaring magdala ng dengue. Kabilang sa mga karaniwang sintomas nito, ang mataas na lagnat, matinding pananakit ng mga kasukasuan, pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo, at pagkakaroon ng pantal sa mga balata. Dinalalahanan naman ng DOH ang publiko na manatiling malinis ang kapaligiran, alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok at agad na magpatingin sa pinakamalapit na health center o ospital kung nakararanas ng sintomas ng chikungunya. Samantala, isang 41-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umanong saksakin ng kanyang kainuman habang sila ay nagiinuman sa barangay Mabuligon, Matuginaw, Samar, bandang alauna ng madaling araw noong Agosto 1, taong kasalukuyan. Kinilalang biktima sa alias Nanuni, isang magsasaka, may asawa at residente ng barangay Manahod, Matuginaw. Samantalang sospek ay kinilala lamang sa alias na Popong, nasa Hustonggulang, magsasaka, may asawa at residente rin ng naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad, nauwi sa matinding o sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman. Sa gitna ng pagtatalo, umano'y kumuha ang sospek ng isang matalim na armas at sinaksak ang biktima sa tiyan. Agad na dinala ang biktima sa Matuginaw Rural Health Unit para sa paunang lunas bago inilipat sa Samar Provincial Hospital para sa karagdagang gamutan. Matapos ang insidente, tumakas ang sospek sa hindi pa matukoy na direksyon. Patuloy naman ang sinasagawang hot pursuit operation ng Matuginaw Municipal Police Station upang madakip ang sospek. Patuloy pa rin iniimbestiga ng mga otoridad ang insidente. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:55 na po ng umaga. Oras gindara sa iyo sa San Miguel Pilpilsen, that's your global Filipino beer. Sa detalye ng balitang lokal, sinusulong ng pamahalang panglalawigan ng Northern Samar ang isang panukalang ordinansa na magpapalakas sa pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala sa pamamagitan ng akreditasyon ng mga civil society organization o CSOs at paglikha ng Northern Samar People's Council. Ang panukala ay pangunahing in-sponsor ni Board Member Gina Silvano, Chairperson ng Sangguniang Panlalawigan Committee on People's Organization, Non-Government Organization and Cooperatives. Layunin ng ordinansa na mapalakas ang transparency, pananagutan at wastong paggamit ng pondo ng pamahalaan sa pamamagitan ng mas aktibong partisipasyon ng mga kinatawa ng mga mamamayan sa pagpaplano ng mga programa, pagbabudget at paghahatid ng mga serbisyo publiko. Inalakay ang panukala sa isinagawang joint public hearing ng Sangguniang Panlalawigan Committees on Laws, Justice, Human Rights and Public Accountability at Committee on People's Organization o NGOs and Cooperative noong Agosto 3 sa Sumoroy Hall ng Provincial Capitol. Pinangunahan ang pagdinig ni Board Member Don Abalon kasama sina Board Member Leonida Laudinho at Niel Hernandez, kung saan dumalo rin sa iba't ibang stakeholder upang magbigay ng kanilang mga komento at rekomendasyon para sa mas bukas, inklusibo at mahusay na pamamahala sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng malinaw na proseso para sa akreditasyon ng mga CSO at bigyan ang mga ito ng pagkakataong magkaroon ng kinatawan sa mga lokal special bodies, makipagtulungan sa pamalang panlalawigan sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkabuhayan at pangkaunlaran, at makatatanggap ng suporta para sa kanilang mga programa. Nakapaloob din sa ordinansa ang pagbuo ng Northern Samar People's Council na nagsisilbing samahan ng mga akreditadong CSO upang maging katuwang ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyekto, pagbuo ng lokal na budget at mga prosesong lehislatibo alinsunod sa umiiral na batasa. Ayon sa pamahalang panlalawigan, patuloy na dumarami ang mga akreditadong civil society organizations sa Northern Samar na nagpapakita ng suporta at ng pamunuan ng lalawigan sa mahalagang papel ng mga people's organization sa pagsusulong ng inklusibong kaunlaran. Ngayon! Samantala, naaresto na mga operatiba ng Katarman Municipal Police Station ang isang 38-anyos na lalaki na itinuturing na top 2 provincial most wanted person at top 1 municipal most wanted person kaugnay ng kasong murder. Isinagawang pag-aresto noong Agosto 2 sa Barangay San Julian, Katarman, Northern Samar sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng Katarman Municipal Police Station at mga operatiba ng Northern Samar Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon sa pulisya ay pinatupad laban sa suspect ang warrant of arrest na inilabas ng Branch 19 ng Regional Trial Court 8 Judicial Region dahil sa kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Nakasaad din sa kautusan ng korte na walang nirerekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng kaso o ng akusado. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Katarman Municipal Police Station habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon bago ito dalhin sa hukuman na humahawak ng kaso. Samantala, sinabi ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan, na patunay ang pagkakaaresto sa matatag na kampanya ng kanilang himpilan laban sa mga wanted person at sa kanilang hangaring mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Samantala, hindi pinangalanan ng pulisya ang suspect sa ulat. Bilang media, iginagalang natin ang prinsipyo ng presumption of innocence, kung saan ang isang akusado ay tinuturing na inosente hanggat hindi pa napapatunayang nagkasala sa pinal na desisyon ng hukuman. Bukod dito, hindi inilabas ng Katarman Municipal Police Station ang pangalan ng inaresto sa kanilang opisyal na pahayaga. Ngayon! Saktong alas 7 ng oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa balitang nasyonal, iprinisinta ng House Prosecution Panel sa pagdinig ni Vice President Sara Duterte ang isang acknowledgement receipt mula sa Office of the Vice President na isinumiti sa Commission on Audit o COA. Nakasaad dito na ang controversial na pangalang Mary Grace Piatos ay tumanggap ng 70,000 pesos bilang payment of rewards. Ayon sa testigo ng prosecution na si Roderick Wamel, dating State Auditor ng COA, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ang acknowledgement receipt na ito ay hindi sapat at kulang sa mga supporting documents. Binigyan din niya na ang resibong ito ay may posibleng paglabag sa Joint Circular 2015-01 dahil walang kalakip na dokumentong nagpapatunay na tagumpay o documents evidencing success ng operasyon o transaksyon na siyang mahigpit na resibo kapag naglalabas ng payment of rewards gamit ang confidential funds. Tinanong din ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kupunan o Kapunan ang testigo kung ang pinagbayad ba na reward ay gamot. Ayon sa testigo, hindi ito matukoy sa pamamagitan lamang ng hawak na resibo, kaya naman humingi ang COA ng karagdagang paliwanag at dokumento. Matatanda ang matagal ng kwenesyon ng mga mambabatas sa mga isinagawang pagdinig sa House of Representatives noon ang paggala ang pangalang Mary Grace Piatos dahil kahawig ito ng pinagsamang pangalan na sikat na chicheria at restoranta. Kinumpirma rin noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang opisyal na record, birth, marriage o death certificate ang pangalang Mary Grace Piatos sa buong bansa. Kaya naniniwalang prosecution na ito ay isang peking pagkakakilanlan upang itago ang paggasta sa confidential funds. Sa balitang internasyonal, lumala ang pagkalat ng Bondibogyo virus disease, isang uri ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo mula sa Mongbualo Health Zone sa Ituri Province. Kumalat na ito sa 5 probinsya at ngayon ay nakaapekto sa 49 na health zones. Umabot na sa 3,605 na kumpirmadong kaso at 1,587 na pagkamatay noong Hulyo 30, 2026 na may case na fatality ratio na 44%. Sa pinakahuling linggo ng ulat na itala ang pinakamataas na lingguhang bilang ng kaso na nasa 567 at pagkamatay na 296 na nagpapakita ng mabilis na pagkalat ng sakit. Pinalala o pinapalala ng kaguluhan, paglikas ng mga tao at paggalaw sa hangganan ang sitwasyon na nagpapahirap sa pagtugon at nagpapataas ng panganib ng mas malawak na pagkalat. Patuloy na nagsasagawa ng hakbang ang pamahalaan ng Congo kasama ang WHO at mga katuwang. Ngunit kinailangan o kinakailangan pa ang mas masinsinang pagtugon upang maagapan ng krisis. Samantala, idiniklara ng Ministry of Health ng Uganda ang pagtatapos ng BVD outbreak sa kanilang bansa noong Hulyo 28 matapos ang 42 araw na walang bagong kumpirmadong lokal na kaso. Ngayon pa man, nananatiling nasa panganib ang Uganda sa muling pagpasok ng sakit dahil sa patuloy na transmission sa kalapit na Congo. Muli pong umuling binigyan diin ng WHO ang kahalagaan ng masusing pagbabantay, paghahanda at pagpapatupad ng mga hakbang sa pagkontrol, lalo na sa harap ng patuloy na paggalaw ng populasyon at panganib ng cross-border transmission. Oras sa Pilipinas, alas 7:05 na po ng umaga, mga kabandera, sa ating balitang sports. Ngayong araw na lang itinuloy, araw ng Martes, matapos maantalang laban sa finals ng DC Open sa pagitan ni na Filipina tennis star Alex Ayala at world number 3 Jessica Pegula. Ito ay dahil sa buhos na malakas na ulan sa Washington DC. Nagsimula ang laban ng hating gabing oras sa Pilipinas, ngunit agad itong nahinto matapos ang 3 oras na delay dahil sa masamang panahon. Sa unang set, nakuha ni Pegula ang panalo sa score na 6-4. Sa ikalawang set, nakalamang si Ayala sa nang 2-1 bago muling ipinatigil ang laro dahil sa patuloy na ulan at kidlata. Mahalagang laban para kay Ayala dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makapasok sa WTA 500 final. Umabot siya sa championship match matapos dalunin ang 4 na bigating kalaban, kabilang ang defending champion na si Leila Fernandez, world number 10, Elema Sive Svitolina at four-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka. Para naman kay Pegula, ito ang pagkakataon na makuha ang kanyang ikalawang DC Open title at ikalabing dalawang singles trophy sa karyera. Ang delay ay nagdulot ng komplikasyon, hindi lamang sa women's final kundi pati na rin sa men's final sa pagitan ni Taylor Fritz at Rafael Judah. Bukod dito, nagkaroon ng abala dahil kasabay na nagsimula ang Canadian Open kung saan inaasahang lalahok din ang mga finalista. Sa balitang showbiz, pumanaw na ang veteranong entertainment journalist at radio host na si Jobert Sokal dito sa edad na 65. Kinumpirma yan ng OOTD Jobert and Chaps Channel na nakalaan para sa YouTube show ni na Jobert Sokal dito at direktor na si Chap Manansala. Sa kanilang pahayag, nagpasalamat ang pamilya at mga malalapit sa mamamahayag sa patuloy na pagmamahal, suporta, panalangin at pagtangkilik na ibinigay ng publiko kay Jobert sa loob ng maraming taon. Noong Hulyo, humiling pa ng panalangin si Chap sa Manansala para kay Sokal dito matapos itong ma-confine sa province sa Providence Hospital sa Quezon City ng halos isang buwan dahil sa anxiety at kakulangan sa tulog. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na impormasyon tungkol sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Si Jobert Sokal dito ay naging kilalang personalidad sa larangan ng entertainment, journalism at radio broadcasting at nakilala sa kanilang matapang na komentaryo at malawak na karanasan sa industriya ng showbiz. Oras sa Pilipinas, alas 7:08 na po ng umaga, mga kabandera. Yan hong naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Samantala, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte para sa more tugtugan, more kulitan. Panatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakayan at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga, Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Basta radyo, ibandero mo.
13: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
12: Basta radyo, ibandera mo.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Gising Norte. Gising na, gising na, gising na, gising na, gising na, gising na. Sabi ni ano, sabi ni Sherlyn Patilan. Sabi niya, Papa Prince, pero naman ko na ni mo edad, kaya hinapanta ko nikaw love life. sa palagay mo, pera ni edad ni Papa Prince. Ang makahula, sana all. Thank you sa iyo ko, no, Ronel, mula kay Janacy. Sabi naman ni Ronel, well, you're welcome, Janacy. Miss kitang i-shout out. Ay ko po, inang. Okay, sa mga gusto ko mabawal, 0969-07-1621. Tira ang ating linya na pagmalakasan na pwede niyong tawagan. Para mismo, ha? Hello, maupayang aga sa mga taga-barangay Dalakid kay 617. Good morning. At of course, sa mga taga-barangay Makagtas kay Clyde Lister Herrera Simpis. Oo, kay Mau ko na naku-updan pamataron sa Palapag. Oh, dami nag-invite ngayon kay Papa pa rin sa ano ha, sa tawag dito mga kabandera sa Palapag, mga taga-Palapag kay. Eh. Taga-Palapag ako pero dira ako si proper ha. Kaya sige, imbitahan na ako ninyo mga kasangkayan. Sabi ni Joshua, pa-shout out sa MSWDO ng Biri, grabe na sistema nga din. Oo. Nakasali na sa 4-piece at walang gutom, nakasali ulit sa outlet program. Group 2 livelihood, akala ko yung group 1, one time lang. Yun, wala pa nakasali ulit. Okay ka pa ba? DSWD ng Biri? Patunay God ka. Pagtuhay God. Nananong eh? Patunay God cam. Baka pagtuhay God cam. Pagtuhay God cam, makaluluoy andere nakakaabil si Ton. Dapat gunawin na ini nga isla. Grabe man! Pag nakasali na yung babae sa ayuda, yung asawa naman na lalaki ang isasali. Ganito ang mga sistema ko na didi sa Biri. Ha? Talaga? May parang nag-explain dyan si ano? Ano, Joshua Bulan. Parang may nag-comment sa isa kong news doon. Parang shout out ka nga doon eh. Sabi, shout out kay Joshua Bulan nga nagreklamo ko no san kuan. Oo, sa balita ko, sa isang balita ko. I-stalk mo lang Radyo Bandera katalma. Yung kahapon lang ata na balita. May ano siya, hindi ko lang na pansin kung ano niya yung sinabi. Kasi nakalimutan ko. We love you, Janacy. Sana all. Sana all nag-we love you. Ang paliwanag kasi doon, nung isang lalaki, ang sabi niya, dire ko no mga barangay officials or LGU ko no siton an naglilista. About ko no nalilista ko no siton, tikang ko nito sa Region 8. Mga ko nito napipili. O, kung mapili ka ko no, swerte ka ko no. Ambod kay Bagod Manira. Dere ko pa sure kung maugod ang pinakapain. Hayaan mo si Joshua, isasama natin. Si ano daw, si Tulo. Si Tulo para sa ma-actionan ito. Gada sa Biri. Baka si Tulpo. Oo, baka si Tulpo yan. Mga ka-action dyan sa Biri. Oo, mga kabandera. Tama ba? Ayan, so wala na tayong oras. 7:29 na mga kabandera. Mamaya abangan nyo po yung story natin. Ha? Sa mga lagi nag-aabang sa story natin, mamaya final na. After Oo, kasi and... hindi tayo ka nakapag-program kahapon kasi iwan ko kay manager dito. Kasi pabukas-bukas pa ng ano eh. Tagadidila sa Biri ang nag... Tagadidila ko nung sa Biri ang naglista. Ama, oh, may ngayon si Ton. Kasi anak ko liwat pagkakasabot nga nangaral si Ton. Natigang talaga sa region. Especially pag sa ESS, sa PSA, dito ko no nagkukuha.
Iton ko nung may haapi sa uplift or kaya walang gutong program, 4-piece. Sa SSS kasi dito nagbabase kon kuan, ano nga rin sinikon, karan imo source of income, kundi ako nagkakamali. Ano? So, maulad to. So, para sa mga dugang panguta, pang information pa, pwede ka mo mag-research kung sinugod ang dapat nakaapi siton nga uplift o walang gutong program, mga kasangkayan. Kasi at tuman iton, pag-search kam sa YouTube o kaya sa Google, mga kasangkayan, nga mayaong ba siton kalabutan ng LGU o mga barangay officials about sa mga paglista siton ng mga benepisyaryo. Dapat sa siton para pag sa siton nga ni mayaong kaara, pag more animo hibabro ang nagre-research ka, ipanguta na ini nga imo ni Babroan. So, sir, kay ayon sa sad sini, sa sad siton, mao ini. Kay nanong nga kamo, mao inan iyo ginihimo. Tama ba ito nga iyo ginihimo? Diba? Sad siton dapat. Kasi ako, ganun ako mga kabandera. Kapag may hindi ako alam, nagre-research ako at itinatanong ko na bakit ganito yung ano, yung ganit sistema ninyo na samantalang ganito naman dapat. Oo, wala namang ganyan na nakasulat na dapat kayo ang mag lilibot sa mga bablay para mag magsurat kung sino ang i-apis ito ng mga benepisyaryo. Ito ng mga programa, walang gutong program o uplift program. Diba mga kasangkayan? Dapat sa siton ka mo. Dari la, pwedeng manahimik ka. Kasi pag sa siton nga ni nga nanahimik ka, bangin pag inabosaron la ka mo. Diba? Ipabitag mo yan, Joshua, para madala. Oo, kasi wala naman kami ditong programa na nag-ano eh. Wala kami programa dito na umaaksyon para sa mga ganyang usapin. Kumbaga, o ganyang mga problema. Mayaon kita mga kasangkayan ng mga media, especially Antolfo, diba? Diyan sa action, di ba? Sa dun sa tuwing radyo. After Friday. Basta kan tulpo nila sa TV5, mga kabandera. Yan, bitag, di ba, mga kasangkayan? Mao iton an mga nagsusulbar sa iyo mga problema. Anyways, kaya wala nakita problema. Wala nakita problema. Wala nakita oras. Si Papa pa rin, si magpapaalam na po sa inyong lahat. Mopay nga agad nila sa Bungko, sa Mondragon, Tikang sa Germany, mula kay Arcele Mendoza. Yan, shoutout, humabol si Madana. Yan, shoutout. Anyways, bye-bye na po mga kabandera. Maraming salamat po. God bless you all. Mabuhay tayong lahat. Hanggat gusto natin, mga kabandera. Bye-bye! I love you all.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabalita.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail,

0: Siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Natural!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
9: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
10: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
9: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang